0: pa na maliagam, ako di ungaw, swala no, dahil i-review, ahahayid no, da, ay so, swala no, ako ka na ko hidas, ako nagihiwan, lusita, lusida yaw, maliagyuhan, si Sai Pagyai, Johnny Upin, Johnny Linog, nagihini, ini satur, inggam satur, ipitros, nagi, amako, ako naghihiwan, ito pinay ko, dayhod, id, kandingaw, ansando, paingong, o kadaday, no, ansan, nagi, do, hidas, hidas, kaw nga, wi, ako naghihiwan, ngahiwan ko na nga, wi, nga, na kamukutan, di, Jim, o iton ko na po, nga, di, at iho, do, okay, man tada yam kay kataya tam na kampay na ngawi to nga nga di ozoy tam ang bahutan ko ngawi kada ko kakaos daw ko ay to nga to ayit na ngawi nga di ozoy pasan ko kumang ngawi di ozoy ay ang bahutan ang kapibas yan na doon nga suwag ka daw minggo blakatan da ko nga dalo na mango ng ngahihidas ta ko tamay mo gumuan ta ko na baig dot may minumay kamahutan ka nga we so na po dito nga ikot ko dan sa uni ba ino do akbo dihya hisun na ikot kinapa hisun na ito paluli dito o kita hiya bukin na iino DJ katawadan
1: ok dahino ka na
0: ok
1: oh pason mantadi Florence Boy Joel ayo sa da Brunei da babay na dito Shalom kadi Florence dito kapusyan nga sabab tabi tadaw minggu pumamakikin nga ako sa imban boss kada zan sa Bab FM humusi pason gumatamahot nga vi hobi na kozo mega di Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Clarence Wong Savo Alice Shelly Lim Dennis Yang Lucy Doyo Elizabeth Mojuntin Maria Gansing Adila Duvanson Emilia Gom Glenis Pojol Duvo Akaku Aung Nagihivan DJ Bobos Katawadan Florence Rabaino Miampai Pason Doka Pabusian Tadaw Minggu Hansan Do Hidas Tumay Mo Miampai Palakat Tosima Mantat Minamangon Dom Tabi Pabasan Kuma Diyadol Toin Sanan Ka Aung Kadimais Mama Sonzo Databi Pabasan Pumapaganakan Lainjang Sinakagon Humbani Dadayho Id Labak Kinarut Sabab FM Kopi Pabasian
2: Kopi Pabasian Ang Gidiawad Din
1: Kopi Pabasian Inay Ros
2: ano na ba no?
1: Aba si nagiti sudong patu do kibada hohongon taku di.
2: Yes na wa kibada hohongon kada tongo ko. I say beti I said the pion ni ti hongon ya bisa via bigo. Izo nga hongon nagiti nakalalambat sa pagidi do. So mo okay ma da manali paun nga ongo kung abi do tontot tontot toy paun nga bi ke tambaho tong kinobangan do mungkap do goom. Boy mai kuno dito doso di bagwiti na kano nga kano kang kumdong pwede da kang kum aw na kadasan do aw ko panalipaw na igigibin
1: magyong nga video
2: oh gumo nga bi mungkap nga ba mai ko pwede pa pahambus o habi paghuhuam kuma pwede diaw ang pagkanakano o mega nagilina no o yan pa ay nagilitay ang pagkanakan ko na dating kampung sugod so biyabi nga biti tanak-tanak kami na dating ang pagkanakan ng pinay ko dahil sa lutay kay chamok nga bi hansan sa na nga babasi na dahil ho ako nag-iiban inisyo balay pulis ng Labuan ni Michael Vincin da do yahid kibabaig nga sa so, biyabi nga bi tahong-tahong ko maghawang ko nga bi limbo no pe jiho ang san da do ang babasi takonong nga manta degi do mga pinsan-pinsan ko nga bi de manta de dungab de ti sugod sa so, biyabi nakampay ko nga bi ano sa pali humusi di ba ko na po negadi Rusia bibi nembokan mugadi kadau undu Tuhan minoi dati makan ang ini Rusia bibi kadau iya mega negi di Adumalik tu au nokong azu nokong sudawi nudi kesedap Adumalik nga kongo so di bai no no ano po si ko ginawa ko no ka ba ginawa ko no ko ng tuon dom ko no ka sa imayin ko na paghuhi ina ka nangan ko na sa dawi di adumalik o may gana ginilo si Dayo o mawabi pa di di Joseph Patilu to sa sao mula mong kapag din po dom po na papangando o kaya rin sa ba o may gana gini pitulus tayo ng bunan. Ako ni bagya ko dai oso de buan ubog nya ga ko na pau ni pitulus no ko hi so na di dai tin subun tanak bali de dai lo buan bagya bug terus na ai abasi nagi bagya i de dai tu lo buan kam dai ti badha dai ti so na di subun ketawa dan nga bi dai dio zu omega lagi di ina pason di bug do anong ko, kanda di ay maliago kam. Iso nga minagyumi di kusotop do. Ay so, do, pason-pason di maliago di kusotop. Nga hansan do na nababasi ka maliago. Mahamusin pa di maliadi maliaka. Noong kapan ko di kusotop ka na ko do. Pwede matugay maliadi maliaka di do. Aw pagi nakano do, minalipang kusotop nga. Katawadan maliaka, maliadi. Ako pisaw mo, idabon nung ohihig kang pagdita ko iti, nari bansa gani damhoing aw, nari sangkudohig kang hansan sa dada o abakasi kay siya o nari damasa o mga nagili mami di pito o may iblin nari damasa hansan sa dada nuna ba di azuglin o may mami di pito hansan sa dada babasi kunuda. So biabi nga bi ako di abi dumay to gugumoy kasi te ay jijibin nga mentada eh ang bisan da si tam ng kampay ng abi iin jijibin katahuadan daw gigina
1: katahuadan dena ko nainay
2: so dena ko nang gigiyaw
1: nay katwin siya so tamay mo tanto na po ko sa imban boss kadazan magiyam bahod tamay mo sudong puto o kapi somo o sama naman mega ka kivadi kinopangan dia hi now dati nako telepon dead radio teka nako pangungkap nga ayum di bago kani mega nako zodi dalingku dahil sandakan nembo ko di dalingku ba telepon na dead studio to gumu tuhon nga don diaw ba pagwi da tu bebos to ko dite dahil pamahavan manay mapahavan kano kino nga to ko zo ipong kapon ni zo kumadi nung kapan nga video zo ang pumahis to ko da ginapo tadaw bye na dite. Hozo di Benjamin Malating, Konya Baino Om Suvab dito.

0: Subab kadi Marietta Tiomis Guntingan. Kopi pasian dong subab. Tapi naiku Red Devil teko Edmund Janggun. Kopi pasian ke madiau. Tapi naik. Kono bal nu apa sih bal ko Hansan dia pengapa sih mbah. Sedap aina kada hibai pihavanan da Manchester United da Mavanda Everton kyo. Jam ke si Zam dodong sedap aina. Temo tak pemahaman isok berarti pemahaman dia tidak tahu aku. Sebab FM kopi posian.
1: Halo sayang.
0: Kopi posian sayangku. Nah, aku mau tuhun mau game dia wadela.
1: Masaga kelana masaya.
0: Ba, main apa musa e pemusa no?
1: Kapagupan niya pahagya.
0: Patakwanan.
1: Ano, Zina, ano katong sa Zina, ano ba sayang?
0: Oh, na, paigaw mo Zina.
1: Palita kinagil, amin yung, amin siya sa Lentejo, amin diwa dita niyan sa Badao, amin diwa dito, bansago, sila malis, sa Ibagiti, nahiran, kundi, malagam, Diyogo, nag-ganting, kaliwang kabi, hamang lang sa to, dinisato, ang nag-malus mo din gawis. Oo, nahihiraan ko na sa'yo, ligay sa saya. Sa'yo, nag si Madigo, hamang ito ka, kuhulo ka, wisi, makiliman, hamang nag-dilimikili. Danish guys ang nag-baby. Ang tinabaan. Kaya ka na sa'yo ang katahodan. Ano nga ba? Baro sa'yo ang kasulan ko.
0: Ang katahodan. Dain na ka na.
1: Yeah. Ako nila ba ang boss ko ba?
0: Okay, may na. Okay. Well, dain na ka na. Adela. Na, ago mo hay ni magiyom ni Adela to ahay now nakapa mason ka nangaw na di bahay na na di hansan say ngangaw ko nga wik yo na di iho pa dati at timpo do ano zom oniti magano da pamahaban siyo ko mga wik di mahaw nga aw ano kya na di pahumuso ko pa di sa duho i asipatan ko pason niti pason mo tadi Simon Boswin isa po daw lilinyam papungkap ko mga pahayd katawadan na pasano gunahing Simon pasano ko mari di Datuk Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun Datin Sri Panglima Sylvia Malakun mari Datuk Protasius Mukia Datin Emma kumasabi ito pinay ko mamay mamay inay-inay boysan ko ngabi manangaki no gingabi kapi po siyan kausikan no do koswabon ansan tako dado katay mga balakat si ma mantado minamangun kadi Simon Boswin. Nadi iho pada ti anu ko do pepohombus so pason penemo pemahaman tapi naik ko ngapi tu timpu do toko penga mudi ku di nadi ngako penga kanu makinongau hansan do ohisan ko makinongau duho zo di ti. Hozo mata di Philip Mosinahom lagi di Frankie Limus.

Paintown da o kapulintaan da papoy magon panuan magong idhamin idginezanon kapuswat kapambasaan gontob kosumutan tongus IPU kohwi apat ngatus inaindamaan kohigaganan na boss di Montilian todonon asil omkong kuban sandad datu Seri at Joseph Kurup mipahut o hang dino ko tulan kalajak pinatantu paghudan hisun Siobuk Malaysia. Nakatun o ginumu nakakanday Vaza Hisun Siobuk in facility Kumuntilian Kohidasan KKM. Aiso kinatakan kapatazon ko gampit Hisun Siobuk do nakuluput gisombayno. Pasovon do UMS o susumikul kapabagu i Ligistol do onto ko podomduvo buhan ko sisamniti do manak ko po guhuanan kuma Kohidasan Vaza ko zuvo Hisun Siobuk inantakan id PPO uvang id pogunditi. Namot dino tahu kinaisanon id saba kakal no kapasuat do kapambasaan gontob kosumutan tongus IPU id ko zuzuvo au ohidas gisom di jam ko tahu min sasodok paniap. Tumanul kapayhan kalalahan no paguhudan gontob kosumutan tongus APIMS no kapasuat o kimanis kapambasaan i Takavas Kozo megada atus tu ngopod matado ko atus unang mga podam tu di tangadaw ko niyab sinusuto non Politeknik om kota Kinabalu sombi atus himong podamanom. Mimang osaba do po yung kapason no kagaganapan om facility Kohidasan kampay o mamuuang hamin pangusapan taba o dokutul taba mo'y douhan o tuhun ngawi kanu kotoynaan Kohidasan iyo sikap o mohig o kivaza. Namot dino pinintahang di Montili Kohidasan datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad nakatimpu no KKM papotonda tangaba pangusapan point tatap id PPO hamin pangusapan id Sabah kampay no iduvang Kota Marudu Ombofet.

0: Hey, opi po siya nung usubab. Himpuna ito po, talaw di ti niyang pay kidung di omis o boss di usual. Man talagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM. Ikot din na si, usual ang tumay mo. Kanaw mo kinungaw.
1: Tapay ko nga vitim po na ko sa imban boss kadazan po nga mundi ko din di katawadan na minang kinungaw, katawadan di azuti minang mihi do sa BFM. Wino ko sa imban na boss kadazan. Untuk dapat pengubang do kita posikan ni tetap bayar nanti ko nom buhan ko si zam do tetap minggu bah om deno ko noda namot mantan go izo ben jivinu kopi somo bagu do minggu do tiso om petimponan gue izo zoom impai hozo di dabrasia tupus tebitua hey kopi posian dong subab.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Katauan bika, lumangan tape, makaame ka palakas, yan sa naman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu, kulang rusakit makajahalaan. Gombro, song analua toongan, makasan nang pinahinang, bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman, pasong umul-umulan na, atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akantasa, bangiay araran, pinahinang Mariom Domingo.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang ulalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang ulalat rapan siluluman rap

Paparam ano maribulan si Rakasiam, 1964 ang talo. Dalitok matang, namirangan raranda pangagunan, yagin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah ang Sarawak, pinasimpong ralam rondo antak ruguang pasasimpungan. Orang Malaysia salaka rondo tetunungan ayuk, tak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mapapaya. Kansayan maparamay ra orang Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Assalamualaikum kapisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinongho iti kabar na kayo ng palambusan ko, Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar-kabar. Kepkas papanaw pagintangan ko ngayo lisun ida saba. Kotundunan to pinaywago silihon doko pusahan at tagayopagun. Kabar pampanu. Kompit kantakan magulisun id nakatangkap a katalipyalatan na kaintanod kabalingkangan watas id pagunditi. Kamantirian katumbuluyan kabasanan o minarun sandad asaba kepkas pinapanaw pagintangan kung ngayon lisun id pagunditi. Kompit iti paparalat kapailan ang panansunudan kompit akalidasan kumadtulun ginumuan. Pinagirot na gidaw da agayo pagontok, montok dilo dit oilan kasunsung koturan. Damot dilo, nalap daw kumad agency, di kahampit da papanaw kapangalapan kapusahan, papampay, pagaduhan panutudan, paingukap. Rinubayaw id ababayan sa pilok ajes id sandakan. Kopisan kayanon na pasarili JAS magalap kumantayin sanan tulun da amo papanaw panutudan na paingukap. Kompit o kopyo idatimpo talasu o tuh om kongayatawan dit amo osanong it nailan di amo olidas om kaligagon. Tulun ginumuan pinasaraw da manamang tana om kinangayon diolo da amo swangon bogyan dit amo kitanggungan om kapagawit panutudan na paingukap. Tumanod akta sinanong kayanan po sarili kasalan manutod o pangukap milo antokon danda karikot dat do na padam lima naribu gisam da isaryang teka pasangan lokap gisam da lima taon teka gagaduduo dilo. Compound gisam lima napad pihatus manta danda bobos akawas milo antokon da saray-sayso kasalan. Nuno na pagkantakan kasaraban ang panutudan pangukab mila peruputan dato sikap kumakopisan bomba ang manampasi Malaysia. Maya piramutan siam siam siam JAS id piramutan.

Ang katundunan ang kapagyunuan balajaran tang anak Sabah ipatilambuson do pusohon. Pagulo di lo Datu Arifin yaw punagi Exco Ugama pinapoylo do institusi Tahfiz Al-Quran Pogun Sabah Itkas. Bagian diploma timpunan do poin kakaton id membakut. Pungupan di lo montok pagirot balajaran Islam om papalabus o gumupo sukod wagu kikomilan id bagian di lo. Dumano daw kinayonon montok palan di lo noilan no. Karaja di lo nakano kasagan porinta pagun maya kopisan halehwal ugama Islam pagun Sabah Jahins. Kapungin kakatan institusi di lo kasudong pungupan porinta pagun montok mangkab o gumu Ogumupo kasingganan balajaran id bagian penerukan Islam. Kapalabusan magisusway wonsoy mantad ranaw pagito do kaganaan kapuapuan id watas dilo muru buru. Kanuila papagirat ning kakatan kinayanan dilo ririkotan papapu om dudumagang. Adun karanan Datu Sri Masidih Manjun pinapoylo katumbayan papapu na kayanan om labus. Papasili ranaw isa kinayonon kadagangan. O ilan nila mayaning kakotan na watas nila id kamagatan ekonomi. Di asanong ang masili ririkotan magigyan om tambuloy. Manta dila papapo pinasaraw na mamagampi sinunong wansoy ang panghupan id rontab at asanong mantok manamang katumbayaan mamamali. Dato Masidi yopo nagi manghup boyan mantiri pinapoyla dilo maso pinahimagon kafe ta kanon om tinuman kakadayan ranaw. Kapanging gumuan ababayan commercial id ranaw insan-insan kanu mangukap kapakyanuan karaja om posindak ekonomi tulun na kayanon. Sabah pagkita katimpunan o girot maya kanonuan 5 middle amas tadabay no om 6 pirok 5 gangsa om pinasili diolop poing gugulo tumanod kanonuan pingat tadaw bay no. Middle amas kaysom kaduo na no maya sipot patam linsaw poluru inalantoy di Muhammad Fakrul Nizam mantad tawaw om Muhammad Shazwan William mantad pofet. Amas kotolu naramit di Muhammad Syahban Syahid maya sipot hatus mita. Montok para sukma selangor Sabah kipimanan demenimung onam na pedemenam middle amas. Gisom dit ejam kotolu sesedepon Sabah pinagirot. Idning kokotan kaiso maya pingat na timung seginuma pedemenam sinusuhut selangor hopadama duo om Johor Turu. Atlet Mingkaw Sabah minamagunad tadaw tahuri pagulo managuang pialanda papanaw pinsingubasan id aquatic Selangor. Pangubasan mitilambus kano pagirot kasantabon tahuri pagulo kano kobasan id akoyanon pialan. Soy ka pangubasan id kulam pangubasan mitilambus miampay papanaw kapasanadan maya ikabet. Itiwokon mantad bagian pamalingasan montok papano atlet lilo kano pamusahan minsirikot a pialan. Turu na pada maturu middle amas pialan id bagian para renang id a pialan baino. Penaguangan Sabah dilo kotimpun do suab. Tada baino pipiro pialan papuampit pingpong ipatumboyo hapadam 5 middle amas do lantayon. Ida pumupuson na suguto kukagu ititulud at kabar-kabar. Kepkas papanaw pagintangan ko ngayo lisun id saba. Kotununan to binaywagu silihon do kapusahan at tagayo pagun. Inka ka nakabar at pagun uludi sa hirasamain mantada section Berita Ehwal Semasa om pinadalin di Adriana Soidi Montok o Salimbahan Tokow.

Ya kabisanangan dat pinay ko kabisanangan dat makinangaw di tiga salimbahan at ako antok at uang taraw dat aminggu ako anam natulan at ako siyam di titaon 2026 amya tapin ka man toko pilan hiti id pagunda toko antok dat ba na di tinga na karikot ng jam ko siyam hapada manam minit ada to tuang amatam na ikaw ako mada kayo dit minamaramay tadaw kinaulitan kinasusuan antok di tadaw ba na kapisanangan minamaramay kinaulitan tadaw kinasusuan kalansanan dot alidas-lidas sasanong kasasai id anuridih mantok dot managuang diti kapapasyon kanud komendat abarakatan manta dot kinarohingan ya bah tapi neko konsikahan na kumano kayo adit mamaso dot umano diti kasalimbahan na toko tapi neko mantok dot manimpun diti kasalimbahan na toko sinding manta di virus vili iti raitan not anani kaditi am sutan na iti sining manta di siti pa jahamin iti odoy ti pa kaditi kanaw kinang hotokaw.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayanan toko ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung id labus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan do kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan, tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital teka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Ya, tapi ni kau jam kau siapa apa nak pada miso minute ada tu tuang antok ada tu banality. Ya, tapi ni kau kami ada antok ada tu banality tapi ni kau sesuai dat kata guang atau kau dititimpu dat magalisun magadaw om atu. Meta pa kau araw iti iso panan sunudan di takiguna iti tulun na ginumuan ida pa sarili kota Kinabalu sunudan dat kasasay mingat-ingat suhutanan iti kain kawasan dat index sinaran ultraviolet UV dit nakarikot dat kamayon id rontob dat adalan ontok adita daw baino manta diti penuratan dan stesen pemagantangan kaopisan meteorologi Malaysia Met Malaysia Kota Kinabalu iti indeks dot UV na kaing kawas id rontabat asuhatanan ontok dot atimpu kasaban di baino pagulu adat kinumas adat manigawa na kaing kawas id rontab dot bobos akawas miririkot dot pitangadaw mantok adila tapi naiko mantok adat ako pa ilan na kaya tapi naiko iti ako mayon nung anong kasasay to ko dot ako mayon dot ontok iti ako mayon dot sinar UV had id rontab dit akawas at ko adalan iti tapi naiko nga iti na po nga kataguang nga takaw diti karumbakon no kuma diti mato iti kabalingkangan kelidasan dot kulit ide timpu dot atanaru tapi naiko kapiramot dila tulun ginumuan lalabi na kumada kayo dit akasasay dati dot mimparagat idlabos dinaminan nga sunudan dot anong mila-mila nga kada pangin sinidang lalabi po antok ajam ko permiso kosabon gisam dat ajam ko taludat minsa sedap tulun ginumuan nga unsuban nagi mamaguna haditi kamayon dat sunscreen kaditi tapi na ikaw sa kukuri dat SPF talun na hapod mamakay diti seramin mata taitom montok dot nuridih mamagampi mantinan mata toko manta diti ontok diti UV dit adalan teka mamaguna tupi dit alab nung id linaminan nung id labus dot linaminan teka id labus dot walay pati pinagaw sinig manta di Felix Don iti kada no tilom buso kaditika no kinongohot ako.

Ya, tapi kau iti kau peng iti kau ngayon tawan iti ida pagunda takaw iti maninggarud adit akapagawit dat rasam tasapaw antakan ida panang suk keningaw kampay na iti ranaw sandakan idlabok sugut om sandakan. Ya, kaunsikahan ato nakarasam tu alas suko peta daw kaditi tabi na jilbet to. Iya. Mulong nat magadaw kataguang tako diti timpo dot auto ang apipiro kinayanan hiti pagunda tako nga kakalpo kamiyon dot harakasay parasam mulong nat anredi kataguang tako timpo magadaw alasu dit adalan matapin ka pagulo karkatata jam dot ako maduo sinding manta di iti Judith Ongkino iti Raitan dot pata dan aku kabar no karitikan no kinong hotoko.

Ja, dem nego mama sa to kami ang pay diti makinako. Sining-sining data kalangadan isa sin isa kami nat sinding antok di taon turun na hapadan walu na hapadan namhara nagi iti nakrekot dat kapaguluh dat iti taon siam na hapadan. Ya kalansanan nalihis dat nakrongo sinding di bayna diti jam ko hapa do na pa da minit ada tatuang tabi na ikaw iti kaparangahan sining-sining dat kalangadan gisam dat ako pagulo krikot dat jam dat ako pa da misa ada tatuang pagulo dila iti tabi na Paulinus Gyun karo diti karet at kawan, hiti kampung ko, hiti ganipis lamakiulo, harami ng wanga sa kurikuri, kakan na kapiyo, aw ko pamali ka, ya, kaunsikahan. Ay, kaya tabi na Paulinus, karaditi, alayd na, tabi na Paulinus, nagi, alayd na amo nakarasam hiti kampung ko, inasok, da para hiti dong, aw po narasaman ka, komendat sumambayang takon po kalansanan dat haroy at iti komendat rasam antok dat timpu-timpu dat suap-suap iti kita pinay Paulinus mulong dat aruhay nga sero po karasam po dat akurip ya matapunay ko sinding kalangadan sumusot isa sinding manta di Julius Gudok iti reitan at sumandak tanga dalan kaditikan no? Kinangat ako.

May kakaw agaras ti kita daw, mga rajak karadya idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karadya itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantad po narangan ko dit ako magtupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karadya, ni panaw-panaw, o mangulod file, take a book. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

Kailan ka nang po? Sa ngulim na pamantag talutulon Malaysia, nga kutaguan kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwagu, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguan hagak pangsarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talupihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pamumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kiguna taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagkiano na pong hupan. Penungkiboros niampaid paganakan, tambalut teko pakar counseling, pakar kalidasan pamumusaraw.

May kakaw agarasti kita daw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sa nung napanga, mamanaw, mantad po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung midya karaja, mi panaw-panaw, o mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandas sa minggu na po na kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

Ya, tapi kau sinding manta di Datu Pat Michael. Nga senang sinding tutuang bano kari tepi naigaman. Iya, konstigahan kumadia tepi naigaman. Miti tepi naik Marius Meridi mantad kampung Pagunan Pinampang. Narikot ng awili numis da sinding kalangadan. Asaraw ko po di Mintanak, wago ako po di taon na hapadan. O po damapat, nag-umur ko ka. Oh. Ya kapisan na nga natutuwang kumaditi tambalot to kao din mamaso do tumanod man diti live Facebook, live TikTok may nagiditi RTM click konsikahan na mo gina kumada kayo o ba pati lamusan ko pa po niti sinding-sinding kalangadan sumusot man tadi tabi na Julius Guduk iti miandad to mamanaw kariti kanakinang ato ko.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teko walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop todung om kabang, nung idlabus walay, teko linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Kabisan nga natutuwang kung Maria tapi na Maria Johan. Karoriti kabisan nga natutuwang taraw Minggu. Pibabasan karoriti mamason kuma di Tambalut. Di asar mamason do Michael di Julita Margaret, Lucy Doyaw, Clarence Wong. Nagi kuma di Ipol Eric, Clarita Majuga, Florita Kinajil, Joseph Batilu. Emilia Gom, George Gimbun, Sabin Kangut, Marius Marudin, Siping Awang. Nagi kuma di Lucy Linda Liduis, Maureen Kinjau, Charles Loginon. Kuma nagi di Ubog, Sintom, Ipol Eric. Agumo po di mana po egisam.z pa yung ampay ko na daw ngay ka daw diti. Yakonsikan kuma dia tabinay Maria Johan. Miti sumusut manta di tabinay Charles Loginon. Pagsanangan tutuang tara Minggu kumatang at tabinay tambalot-tambalot sa Bab FM Facebook. Tensanan makikinangaw ngawin sa Bab FM kusaliman Boros Dusun sudapan dit o sanong kapyo. Tabi pibabasa ng barakat mantat minamangon kumato ko tensanan ka di Charles Loginon diti. Ya kumsigan kumadya tabinay Charles Loginon. Batabinay kau sinding da sumusuhut iti retan dat mamagampot iman-imanan ka diti sa sinding mantat di Bella Hana Ikahira. Ya kumada kayo ditimpo dito pa yung karaja antok lot bana diti kabisan ng anak kumaraja pon si kau mamaso dito mano dam makinang awliti kasalimbahan na to kau kaino kinong hato kau.

0: Pangindapuan no, manod ag gumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah, haragisam na ribuh at magkikinangodahay, manikin itadaw ang milayala sumiliw mga malino.
0: Miampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Manghub kay di ka dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada poleda ramuta kay id number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 muntak kapailan sumsuhot.

Molly Juan, kapis na nga nga natutuwang kumadiya, Julius Wong, Jaina Takag, ina po nag Mary Ann, at pinay, Marius Marudim, Isay Kaguti, at pinay, Josie Mindong, Terry Tigabil, Marajun, Adamin Gunting, Tepinay Florita, Losobam Laurentius, Melchior Miziol, Andang Lobinjang, kabisan nga natutuwang kumado kayo, Ponsiko, at wakasasay mamili makinangaw dito ka sa limbahan at ako. Matapinay ko, wala dito, sumang na jam ko permisa, pat na permisa, minute ay natutuwang, kumayon at manap, agganap na dito po kumayang paido kayo, ontok at tuwang taraw at minggo dito. Masuaba, tapinay ko, timpo dot, pangukaban dot sikul kago, at ang kangaw toko na kago, kumayon at milo na madap, ontok at bana dito, may record na pitang at tuwang, bata pinay ko, iti pinagisam kumayang paido kayo, ontok at tuwang taraw at minggo dito, may rupat ako kago, ontok at suay timpo, kasalimbahan, tamangay ka sa saikulidasan ng katingaligan dot ako, kabisa na nga natutuwang, kabisa na nga natumadap, hino, kapadadamot.

Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut uhutan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Serisiden nak pia mengentang lelebih nak gatang size suang sinanang tisesot barang. Kada katamaha kada kondos tamahan panahakan gatang au asakayut pagyagalon palay do gatang. Kadat guling, mesti kailo ang mentong-ontong. Kailo ka na dititulon mau mudot haro na pateralan. Kaling ka taruhay, apa na ka? Wala to sinuk.

Pagupay na tulong suway dit mo maguna. Masnod sa takaw, tulong suway nga mohop na takaw. Pengkura po, tikid kawawayad ta sanong nila. Pagluanan, miyampayad po mamusaraw ta sanong dit aulumansan sa mulian. Ubas na rin, no, kiginawa mohop tulong suway, tikid kawawayad ta sanong. Pagulikawago, kumado takaw, mayad kasanongan.

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos sa sopong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid ikon watas, watas liti pengayon italun hapada 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,166 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat dit kagayat ginawa, it ain tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulodite, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwagu humor hapadamanam gisam 24 taon labi 25 pihatus kutaguang hagak pamusarahan masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talu pihatus na iyala minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, musirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumusaraw.

May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na panahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantal po narangan ko dit ako magtupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu 4-4. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso 8. Osiribagatang, osinang om kosudongat gatang.

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod to katarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon ditpoy ngukab o manginom waig ditagano. Alayay ko ayon talisun. Tamangay takaw, kalidasan takaw.

panuntudukan magalaid ada ang tanak isto ang kurita. Pasukot ang level kapastarahan it nungabon isto ang kurita. Punyan man tat it telepon muntok kapastarahan. Karait ko ngayo, teko it nunggo itanak no itimpo diri. Patodan ginawa ang parisaan en sanantirikahon paguluit mengiduan ke kurita. Pasukot it matatamong om guru dot mamaramutika nung ingga no itanak no it kayunan panamangan teko it sikul. Pailihan babarang kiguno mibagal kantong piawitawit, teko beg tangan, teko telepon piawitawit, itrikohon panong dalikod, teko itsampaping tanak no. Sunudan sawa no papasaro di ka nung Mr. Walino dot may papatid tanak. Tanak takaw, tanggungan takaw.

Mogalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kaya nun toko ba na diti katugwang mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pakyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotagwang kaligaganan pumuhaban.

Hi, kapivosyan, kapivosyan, kapivosyan ng suwab ni Diyozu. Tapinay ko nga, Vi. Kapivosyan, diti na akong suwab, tara ko iso. Ko tu, diti buhan ko si Zam. Taon, duwang nga ibu, duwang padam anam. Ano abal, Diyozu? Ahan saan na avasi o kinaposikan. Kaya, tapinay? Tinanda na bagiya, tara, bay no, tara ko iso. Tadaw diti katimpunan mahik diti tanak nga bidto do sumikul kyo nimba do i minggu nakatahib na po nga nakaundong diti tanak do sikul tadaw bay no na po nga tadaw ko iso diho do mahik bago dad sikul tadi hansan avasi kapapanay kapataundan nga video zu idamin to tumazan zo tipun diti atangkang ngaw ko dati ako na pa ko papataunda mentok diaw sondi boh may pakalaja nga papataunda na nga video tanak may dosiku may sikul hansan avasi ako papanay katawalan diaw zo mantan pa di jam ka apat taong pod minit min suwab ni bay no dom na kinungaw di kasahimbahan boss karazan hansan ko tiyang bus may bay dago DJ Elis teka Elis Marius gisam ikot jam ko si Zam dadaong suwab diti tumiyang busto ka gumohis iginavo kano may bata ko di joke jalo news magyum dalahan sutunan hozo di Johnny Bonis nasip aw noyan

Ingkanat mi kang avin, nakang ako na tahu hazaw. Minisusot, minanimpo, niti ko sa himban, boss, kanazan. Daw, daw nga suwab diti, nakapagkabaguhu, nakang ako hazaw, mata di jok, di jalanius, magyum dalahan, sinusuto nun, hazaw di Johnny Bonis, nasip aw na yan, om nagidi Rotman Buntar, iumon, kovosian. Tumene ko nga vi ay ka jam ko onom tong pod minit ang suwab diti ada hivay. Nagatamoy mo, miyampay ko rago diti Abal Matad Saba VFM. Dadi ko wakadati Abal Montok Tarao Bay, no? Ada hivay ay ka jam ko onom tong pod minit ang suwab diti. Dadi namot ay ka timpo niho kanot miyambus mohis iginawa. Itimpo diti jam ko onom opadam si jam minit dong suwab it pagunta ko. It nabo ko na itimpo diti banay Hansan Navasi o pinanaw diya zukya. Kami na ko zo montok na pinay nga vi itindahanon na may pat atod tanak moy sikul kota guvang dati do boboh o talunalun bah sanadan mo manaw kamay di kada do agab kada do sikap ano yung manda to ko nga magi o obi do tiso om tiso kami nakazah itimpo do boboh o talunalun dadi kanaw may pata ko di Janet Joseph misompuid paganakan.

0: Lutuan udah ga suvab.
1: Nomo ngozon. Na aisa na hingozon ko suvab bo.
0: Kasudong, kasada tumanod ka dagay mga ipapatata ka nun. Muntok pa ka na kanino, yan, kapit pa padam si Zam. Si Siani si Hoto, nasu tumimpo ni Damin na padam mapata daw. Isam kiva, di no, yan kagaganapan.
1: Ish, auso tumanod, tigog yam, iso ivago o yan.
0: Hey, siyaw diti, untok mo maguna ko sa tuhun na sakaday, apatot sa kadasan toko. Palis-palis nombo na ihando sa toko bago ontok. Kapiyo man ka nagida ay sa tuhun man nakaday diyaw matiyo.
1: O toko, nagi, bah, tumanu zao diyaw suvab.
0: Ay ka, no kulot.
1: Iso, iti, tumanu na ko si Mimi.

0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko 6, tong podminit ang suvap id pagunto ko, ito na Radio Malaysia, Sabah VFM, kasahimban, Boss Kadazan.

0: Kopi Vosian, Tabi, Malaysia, Madani. Mbaino kinungod ido ziti abal, mantad Sabah, VFM, pambuson ko Izo Elis Marius. Kapag huna po nga tuhuda abal. Soy hiyon do kepkas, kozuzuvo hisun siyovok id Sabah. Katundunan to pinay kavavago, nadadi, kapag huwanan do kapalintan. Mbaino kinungod ido ziti abal, poimpono. Binuzo kazuzu vahisun siyavuk kadapas pivohitan i nakabohingkang pipya uvang id pagunditi tiambuson soy hiyon dokumentilian katambuhuzan kabasanan sandad pasoyhi Sabah o kazuzu vahisun id pagunditi kampay no papahab pason titutuk kagampit vaza kahitasan kumatuhun ginumuan. Minangusub nagi i Montelidino Datu Jeffrey Arifin moy dohang tapodos onwon kuma da bogizan i mamadandang undang-undang kogompit. Suvay ka makiano da ijan di kogompit hobi apulakis papapanaw kempen kapipiumanan kampay no magadu patutudan paingukab. Natubungan ni Sido id babazan sa piluk jazz id sandakan. Unsubon da kaupisan sandad pasoyhi JAS o tuhun ginumuan. May daaw moningan pagtutunan po ingukab. Habi no antok ko zuvo tavan hasu om okoing om nagi ko zuzuvo do tangus idgontob awohidas gisom kapo higogon. Tuhun ginumuan nga pasovon nagi may da mongiho tana om kinaisunon daw sondi do au sukuan do bogizan di ay so tanggungan ikano kapasabab ko tutudan paingukab. Tumanod akta quality sandad pososoyhi kahasan matutud paingukab kawasa ontakon danda to sibo duvong padamhimangay bulinggit gisom salizong linggit toy tangkulu talungkuan gisom himotaon toy duduvoriho. Compound gisom himang opadpiatus mantad danda takawas nga kawasa nagi pagantok montok patitikid kahasan. Nunu na po kantakan katutunan toy pagtutunan paingukab mo siti paluputon to sisikap kumada kopisan bomba o mananampas si Malaysia maza numbul pionitan sizam sizam sizam toy jazz idnumbul iso vahu iso iso vahu vahu duvotu duvotu. Namotino tahu stesen id Sabah kakal nakapaswat pambasan index kozamutan tongus IPU id gontob au ohidas gisom di jam kotahu min susodop konyab. Tumano data do system paghudan index kozamutan tongus APIMS Polytechnic kakal nakapaswat pambasan takavas kozo iho na po nga atus o namunga padam tahu. Sinusut do stesen kotakinabalo atus himang padam vahu Om Kimanis miyampay nakapasuat atus himang padam iso. Tahu pavagus tesen suvay nakapasuat pambasan idgontob uha-iwa iho na po nga keningaw sizam nga padam vahu tawaw vahu nga padam duvo om sandakan tu nga padam tahu. Untuk penagi diho, stesen penoyhian kopisan Meteorology Malaysia Kota Kinabalu nakapasuat kinoyin sa vaton index binabang ultraviolet UV. Tumandu pambasan do nasuat index UV nakadampot gontob point huhuvat di konyab. Nakoin savat o index UV mantad gontob uha-uha ontok ponong do nga suvab paghuhuy minin savat id gontob takavas om sinusut diho do noikot kinavas di ontok do nga daw. Pambasan takavas kozo tuminipun nasuat id posoyhi jam koiso do nga daw di songyan index UV nakatahib opadam iso namot nakasuang do category extreme. Adaan adadang do binabang UV id gontob takavas om painhuhuvat kano papain savat kondunan honuk do hinasu tadaw kumbakon mato om nagi kabahingkangan kahidasan kuhit id timpu tanao. Mantadi ho tuhun ginumuan pasovon mamagontob do osidangan patihombus kuma binabang tadaw hobi no idpihatan jam ko padam iso dong suvab gisom jam ko tahu min sosodob. Tanggungan kuma topinay kababago kiguno da pati hambuson. Miampay panuntudukan, pamuginavan om sakadung di pati hambus. Papampay ino da pambalajalan ugama, panuntudukan kabituahan, katundunan, katundan ekonomi om sakadung sosial. Minabawa si Vazon Mantili, Datu Seri Panglima Haji, Haji Haji Nor, kiguno kozo o panginsamakan, painsampu diti. Muntok mangiho dito binay kababago kano papapanaw kapasizon sa bahagi Muslim miampay kahansanan o tonong om istikoma. Pinahambos isi do pason pinapoy magon do itchimak amal Islam mualaf ijmam nazatan kabansan idkota kinabalu. Ijmam nadadi hivang mamantod kolotyan Islam menginvohay kabahan menuidong kahansanan om don sondi om nagi papogyot ukwa id tatanga dito pinay kababago mantad patatangkap Malaysia. Idababazan na kamoy negri sembilan pinabos do bentugan toin sanan sinusut do pagunsabah id kaduvo om tana pisampuvan id katahu.
1: Kakal ko po makinangaw abal id pagun.
0: Abal berita nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasuhimban bos kadazan. Tihambuson na pinggisaman monampuan do mahaswiswa tanak Sabah imangapot panginabasan id IPT id suang om habus pagun. Minabaw si Adun Mambakot datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ababazan jelajah IPT ipo zuvon tikid taun manakaday do kapalintan mongintutun do mahasiswa di Kipokyonwan. Habino mantad halkaw sinan derma siswa teko sikulasip. Natubungan si Do di kahapas ababazan jejak Menara Gading ko apadam vahu bogisan duvo id Mambakot. Pati hambuson ababazan id kalalahano muzu id kalalahano mubuzu gisom ko himpupuson taun diti papagampit o mahasiswa Sabah imangapot panginabasan id Sabah Semenanjung Labuan om Sarawak. Pahabon nagi iho kuma habus Malaysia papagampit susumikul id Mesir Jordan om Arab Saudi miampay sokadung do muis. Pingisaman diho papakito kagampitan do kapalintahan pagun mongiho kozo do katundunan om kapakyonwan pambalajalan do tanak nga visaba tiambuson do onwan pamuginavan. Di paghuhuy diho Datu Arifin isi do penogi exco ugama pinapoyho do Institute Tahfiz Al-Quran pagunsaba ITKAS kining kakoton diploma bisoso mo tuidongon id Mambakot. Sabagi iho pingisaman mamantod pambalajalan Islam om nagi mamohodi habi ginumu sinakagon kikabahan id gaganan no kamoy. Kapanjulan diho nga nakano nagi kahantazan dok plintahan pagun maza dok opisan ahal ngavi ugama Islam pagun Sabah Jahins. Panyudangan do institute diho mipahud pingisaman dok plintahan pagun montok papataunda habi ginumu kasivatan pambalajalan id gaganan panginabasan Islam. Kapahabusan magika kava produk om pamungan id ranaw papakito do kaganan pangindapuan id uvang no kamoy maso opulokis. Namot mamantod kahansanan dino sabagi pihi ikoton do papabu o mangingindapo. Minabaw si Adun Karanaan Datu Seri Panglima masih dimanjun kahansanan do papabu kinoizunon om dahabus mamihi do ranaw sabagi kinoizunon pangindapuan. Papaintahang da uvang no kamoy kiva kasivatan ekonomi di Tawasi om nagi adadi gondon da tuhun magigizon om tutumambuhoy. Mantadi ho kiguno da papabu da mangiho vinasi produk om katainan da tamoymo id gontob Tawasi kozo mantak papatindoy katumbazan da makikitoy na. Datu masidi isi da ponagi ikumuduva vazon mantili pinapabos diti untuk pinapoy magon do kefe ta kanon om tinumon id kakadazan tonini ranaw. Kauangan tapanazan commercial id ranaw miampay au pati hombus mangukab kasivatan pakalajan om manakaday papapulokis do ekonomi tuhun magigizon id pasosoyhi. Para sukma duvangaybu duvang padam onom Selangor. Sabah nakatimpun do asyaw miyampay minanimong himo middle amas di kunyab suway ko anong piyok om himo luzang namot minaguhu nakapu middle di kunyab. Middle amas ko iso om kaduvo nanu maza babazan misintob. Inanu maza di Muhammad Fakrul Nizam mantantawaw o Muhammad Shahzuan William mantad Buffett. Namot amas kotahu nanu maza di Muhammad Shaban Shahid maza babazan atus mita. Montok para sukma selangor sabah memadimpot kapamu onom kapadam onom middle amas. Gisom li jam kotahu min sodap koniab sabah itang tasawat kozo miyampay nakapu apadam onom middle sinusut na selangor apadam duvo om Johor tu. Mononong tagu do para humozog sabah minaganu kaunalan tadaw to vino paghuy do pisintaguan miyampay pinapahombus bogizan minghuda id aquatic selangor. Pinghudan diho kituduvan papoy matu kapatondaan kohin pupuson suway ko min singubas miyampay do kulam piboyan. Kapanga pinghudan id kulam pinatahom pinitihombus o katundan miyampay bogizan panonduhyan maza ice bath. Iyon na po nga sumbogizan matad kalalahan no mununduhi montok mungiho kazuzuvo do moninintogu katihambus onwan pamuginavan oikot piboyan. Tu nga padam tu middle amas pobiyoon id para humozog do bayno diti. Panginaman do saba tumimpun tadaw bayno. Ikoniab pipiya babazan pinibay kampay no pingpong imanak o padam himo middle amas i piavo. Idwapusan kinungos wakitituhu dabal. So hiyon do kepkas kazuzu vahison siyavok id saba. Katundunan tapinay kababago nadadi kapaghuanan do kapalintan. Ika kanita abal mantad saba VFM. Abal lapritingan nuhu di sahira samain mantad bogizan berita hual semasa om pinadahin di Luis Jalin idbos kadazan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

Tapi nak kongavi, debay nadi ti jam ko onom apat ngapadam si zaminit ng suvab id pagunto ko insan po kapi wasyan ng suvab ko madiazu. Habi nakaza ko mat debinay katatanud makinungaw dit kasimban boss kadazan ida Sabah VFM dadang suvab diti om ko tawadan tutumoy mo na po mamihi makinungaw dagay dayda Sabah VFM dadi om nakotonda ko na diazu ito tabi na kongavi montok diazu anangan dati mintong dagay miti hamus ed TikTok. Aha, suang ko na i-TikTok Sabah VFM. Ngay na sampu sa magitang mahutid Sabah VFM. Yan pa yung manodos diho. Follow kamay diho. Dadi katanod ko di dagay. Do, so, songyan no po. Songyan, do manodos kay do live teko. Miti humbus dahil da TikTok Sabah VFM. Subay ko man ta diho. Kapasa ko naging makinang o dagay dahil Facebook. Aha, Facebook Sabah VFM. Makiva nagi. Inka nagi. Montok diho.

Atin ako sampu sa bahagi tambahot na Facebook sa Bavi FM mga kabasa na gimay punodos diho follow ka diho kongaw ka dagay aha iti kabasyan na pala iti Facebook nga kabasa ko makinangaw dagay maza dahil telephone piwit-ovit dahil computer punogi kaya laptop inoba ko na po dahil pakalajan takidahabos pa dati nga kongaw ka dagay sufay ko Facebook, id-RTM click nga atahang nagi, aungaw nagi diya Zuzi kayo da dahitin mimbolatak kya. Sumuhang ko na po dahit Google, take a dahit Play Store, human na po. Mana dito ay po RTM click, human na radio, kamay diyam, kakita ko na po dahit radio tempatan na music ko yun, no eh. Dahit sa Bavi FM. Muntok dia Zoe panaw da kulita dati tindahan non nga kawasan di makinungaw dagay maza di katahuzan si Zam nga padam duvo titik 2 FM. Aha iti na pa nga muntok dia Zoe makinungaw idsuang kulita tika idamin dati ikiva padati kakal padati makinungaw maza dead radio nga kawasan nagi makinungaw dagay da si Zam nga padam duvo titik 2 FM om nagi id astro vahuto iso nakabahig si kinabago dead astro Hono tapin ako nga vilahan ikabasa agunon di azu da makinungaw da gay dahil Sabah VFM ako na pako kasahimban ni boss na kadazan nga kasahimban nga vila boss tinaw da suvay dahil paghihuda ko nga ko da hozo humusok pa di azu iti kozuvo kon ko kozuvo kozuvo tavan muntok tadaw bahino kaya may ganin ako humus ko di azu iti no di ausong ko avasi iti ning koton da hisun id pagunda to ka hobi na ka sa panang id kota kinabalo to na ka yung kavas wag iti hisun dadi ina pa sovon to binay ngavi so ngayon na pa da humabos nga vasit dati da mamaguno da panakap tadung teka panakap sa palup ovos may da audi song kuwa kasingod boh diti hisun teka jerebu kamay di gugumon na manginom da vaig may da awa koy ngotinan tu tumanod da pa di abal na kohombus ko da zudutino di ako na pa ko iti hisun akapa nga iti tataw nga ahasu nagi tumanod ko pa yan mata di meteorology Malaysia aw da kadakaw habos katimpun da jam ko pa da miso da nga suvab gisom jam ko taho da miso da timpo di na ahasu ko za tataw kahigaganan mo tak nakuhit asob dati nung ay naman ako sa ida itsibo da tatlaw kani dati nung humabos nga mamaguno da pazong teko sunscreen aha, may daaw asob akuhit at ako to ahasu ko sa Kosovo diti kinaisan ng tako diti po dabay no dati iti Kosovo da tavan natay mo dagay punag iti matad ko pisan Meteorology Malaysia ino ba da ang suvab umasam yung pa itong stopwad id pipiya kinaisunan habi na ko sa kinaisunan po ng id sakit diti o misasadap ngayon ka nagi gisom daw ng sadap umasam yung pa itong stopwad id pipiya kinaisunan habi na ko sa kinaisunan po ng id sakit dadi gantab hinasu to sibo na po matak tadaw bay no nga duwang padam tahu darja Celsius gantab hinasu takavas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius tadi yan natin ko nga vi nung asong kawasi ko zuvatavan dahil di kinazonan na zo habibinasi do mingat-ingat kyo nung panaw da kulita nga kada do idaw senadan panaw da kulita nung asapaw ko za asam teka tongus nga tutumod ba id tindahan nun sokyo nung masok ko da panaw da kulita dahil kanato miyang bus mamohis ako da ginavo hindi timpo di tijam ko anam himang pa nam 4 minit ang suwap id pagunta ko makinangaw to ko hozo di himbazad kano kinangot ko hozo manta di Michael John Modoit nung naihan ko.

Nangod sa hosaw di Jonas Michael Tangin ko pa si Zonditi. Ang paghuhi din ako ko sa mata di Juliet Salibun, papagyot o pia Pinaizan, om di Philip Masino, piambahutan tavasi. Timpo diti jam ko tu, apadam tahong minit ang suwab, ipagunta ko. Tabinay ko nga vi, ikot jam ko tu, tahong pad minit ang suwab. Mayampay ko daga diti ababazan. Hozo, inotip di ton, vaho nga padanom, si Zam nga padan. Dadi, mantok di anangan dati makinungaw dito babazan tonda ko no ay kod jam ko tu tahong pod minute arang subab dito dadi pagoy na kong odhozo sumusot pahamusok pa dito iti hagagata mantok tadaw bay no ino tayo mga dagay mata dito kotinanan pamonan gata saba ino mada puhut gata na po nga vahulinggit himang padang vahu sendo sa kilogram puhut gata vahulinggit himang padang vahu sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub gred koiso himolinggit apadam onam sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub gred koiso himolinggit apadam onam sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub gred koduvo apat linggit tahong apadam apat sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub gred koduvo apat linggit tahong apadam apat sendo sa kilogram gata kantalan gred koiso apat linggit sizam apadam iso sendo sa kilogram gata kantalan grade koiso apat linggit sizam nga padam iso sendo sa kilogram gata kantalan grade koduvo apat linggit sizam sen gata kantalan grade koduvo apat linggit sizam sen om gata sikalap sikalap na po nga so linggit duvo nga pod sendo sa kilogram sikalap so linggit duvo nga pod sendo sa kilogram dadihon na tapin ko nga vi ho gagata muntok tadaw bay no ino tayo mo dagay manta diti katinanan pamonan gata saba dadi hansan na to hinasan na to pinay nga vi pakakamoy diti ho gagatay na kohambus ko diti no di to kiva dati diozo kiva dati vokon diozo ikagab do papatun teka papadagang do gata diozo do tadaw bay no nalikan na ako tumiambus makinangaw do hozo miyampay tako di Leon Majuni ula di ama.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Kau ini zo. Kau duduk maya bakas. Ay, duduk toko wau no kloso di sini lo bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo kau iti. Mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau no kozo. Bah, onu po pagu kau diho no. Bion ku penong duya.
1: Pemisa, pemisa.
2: Oh, doy!
0: No.
2: Asik! No, kau hidup na yung bakas. Agar ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo.
0: Ayan.
2: Opo, nando ko niti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
0: Aray, asik. Ano yung asik?
3: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko, Diyoso, sang anudol tahun dinti. Dogo isang anudol tahun dinti. Hey! Magasusodo iti, mositi kimahalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako.
0: Aray, asik. Oh, ano asik? Panakus, asik. Panakus. Naku, ito pinatahan ng bakakot mo. Uy, ma. Ako nung kakivalisin yung bakakot ni. Panakus, asik. Panakus.

0: panggit ko soy man Boss Kadazan, no ikot vinasi o suwaw tomoy mo.
1: Sabihin ko nga, V, jam ko to, taong pa dami sa minute ang suwab it pagunta ko. Timpo, nakangan, Diyos ulit ababazan, hozo, inotip iton, vahong nga padan, nom si zam nga padan. Nakotaw, hindi ako natabinay. Montak diyo si Anangan, makinangaw da hozo, inotip diti taon. Nako, nakabuhas ko ditino di, bah, taon da, no, idagawang radio diyo zo. Inko, no, po, lahan da, diyo zo, na makinangaw, diti kasembahan boss, kadazan, id, Sabah VFM, do, dong suwab diti kyo. Maabasin natin nung, paingi kita dito sanggalas, kupi, minum-inum, dati ko niyo. May do, ohis, di ko sa oginavo. Ohis, ako na pako, ohis, nga, diti hozo, nga, kaya naman na pa rin di kopi om, tatata. Ina ito hindi anangan manum kopi na kalati inko iloso daw. Dari timpo di jam ko tu tahong padam 2 minit gisa may ko jam ka vahu pangaw so di sudah hozo ngavi inotip di taon vahu nga padan. O may ko jam ka vahu gisam jam ka kavahu tahong pad minit adang suvab papangaw so di sudah hozo inotip di taon si zam nga padan. Tadi kanau makinangaw da hozo tahu hozo inotip diton bahu nga padan hozo mantadi Albert James Bandara tu Aiso Pasondian sutunan hozo di Betty Iling sa piso na dazito om di Jeffrey Avitus Gompizo daid ginavo kinangaw takaw.

Inkanat rego nga vitaw hazaw na nga diyazuh minanipun diti babazan hazaw inotip diton vahong nga padan am sizam nga padan tahu hazaw na paditin nga hazaw inotip diton vahong nga padan. Dari kanaw timiambus makinangaw da hazaw vago inotip diton vahong nga padan kinangaw tukaw hazaw di Magdalena Motilip boss no Tomis di Russell Binginos kada kinangaw boss sutunan hazaw di Lorena Inging hosoko sindua ginavo om nagdi Francis Chua gambalku tubine ko ngavi muntok dakay han di azu itin pa ngavi hazaw inatip diton vahu nga padan nga niman ngavi om poto diti Tunizon teko a live band kamay di minabaguna da drum gitar a bass ngavi mega di tu timpun pembagi ada nga ko basanan di tihum mozo ngavi dito ko mengutip do hozo mamaguno do live band teko Tunizon ngavi iunizon do miti hombus dari misuvai do baino kani do baino na padigya nga semua ko na pa in studio man na pa di todo i hozuk teko i Tunizon mamaguno do program i computer na po todo na di iso hozo yun api suvazan di ti hozo di ton i notip di ton di nakumoy ko di tino di dali ka na ako kinangot ako ti apat hozo i may na i nakahambus ko di hozo di tino kinangot ako.